0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Selamat ngari-ngari, terus kawak ngelat ngari, begulai ngau YFM Bintulu.

makita puma uji ko sa pega ulede labara ko aga arame ande ko masyan laire ay nyamay ka sa pede unang agay da akong laye.

kagalan ng biya maya niya. This day ka nga gagalan ng biya tayo nulo po pinto. Kanang ikot ng biya na ngira pa na tayo ekademi, endure pagka status ekonomi, patut diberi awa nirungkay potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Pelajar uka seminat bekaul ngau mulih ke penyulut ekademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses ngegainan dia serta pengelandir ti